0: na may kampana e PPA. PPA pun to wana may pohon na kampana ki ana ESO wis tataw teka are iami na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanon na na radio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kinda kwan business. Karawan tayo ng kongora. Lakarin na ng rongor mo. Ay kabongan na. Ibugin te bodo na mata. Sexy ngayon. Ma, nanon na ba ang kongora at huwag na. Ang ano ko na naman ikanin kano ng promotion. Ibugin na business. Nanon na na face to huwag na. Nanon na ba ang diba ng kongora at huwag na. Iti meto na ba nakuna. Nikarin niya ang katano ata. Nikarin niya ang rongor mo. Baya nakuna na wala ka giro ang tebota na mata. Inanon na tayo na matay na. Wala kaya ang diba ng kongora at huwag na. Ang tayo ayo. Yan ang kurakura na akin o anong kurakura. Wala ka iron debut na nada ayari ayu am chance get the services yeri am promono ani ni am promono pana boresi ya kino nambe ba de ugera pana kuna anda no ta yei am service
0: PPA ete na zona ben corona service yon tera vera
1: ai kali ya kino vera ya kiti metu na ka roi PPA yeri ne uringa pa yei na studio are kuna anda ya kuna dina non te koroke dina non te ben ori non te betu kuna o te kata ke ya kuna anda ben koroke tera vera ya ne na studio PPA amuringa kwagi roa me pa eran professional PPA kuna Korok, kulam, nakon na reko pun tangiria. Iyan kinde bayan eh. Ako nalipin korok kita yun, dahil nade. Ibukan tayo na wenes. Iyon mi ipota kina magkuri ay kain naman tayo sa nakon tayo seka. Abon tayo potan naman tayo. Ako nalipin na ilit na niya wenes. Nakon tayo potan naman tayo. Ah, sexy nga iya. Ako nalipin korok yung track. Diyan yung track. Ah, kaya. Nayaruna.
0: Eng, ako tayo na ba? PPA, korawa na service yon korawa kina na live streaming.
1: Tatayin yun, ah, sarbo. Na, rata ka way kapo. Yagi tayo niya PPA, buko na sa ibuk. Ayara PPA, tatayin yun. Yay na ba ang service sa ati metuan karoy? Lanon tayo yung social media. Lanon, the live streaming, arin na puno ko na live. Kanuan TV, tatawa na matawa na. Numun ng tebota kaya, warinik. Nikarapua, tebota ki, apu prakay. Uringa pa itimedo na bibigyan ni kuna ni Koroy din promotion na awareness yon the social media ganon na kakaw ay kabo.
0: Rita kina kong narameri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohorona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Melri FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services. BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yeah, man!

Yan panan meo di FM 89.9 wapi mau no wangkai te menis min tepi meo wawa. Sena angari kita pe korada ara wawa na koim nanan te meo ante tawa nung tape sa iyo. Katanwa tangkan na kono konan nung rai ni teran rai tepi meo wawa.

Ayo ki mo tutun rongorongo na. E mo anna ko yapon kaharo kete Father's Day me yon tepe e Amerika. Ne mo anta ka wapu instanture. A e mo an katapwe na aki mo mo anakina ntiririki te ngaru wapupua a vanuma yon West Virginia. Me yakarika ki patu wana tepo nge ki na aki kene kakawa ki yon Amerika ntiririki te ngaru wapupua te buina. Me iron te te inaini ani Sonora Smart Dodd e kain Spokane yon Washington. Ayo rongorongon momo anakina. Nimea wapangin tena makaina e surai, ntiririki te ngaru wapupua awanua, aya karawa ki te tarumeori a kwakoro, nte umantapo i Fairmont, West Virginia. Ivukin karinia kia tene pupua onangaunu mea uomeni maani, a kia apua mea uia mei muinto unginako na yetai ni keniken. Ayo te muantai, aere kosina ki kenta ua ki muina, pakanga te pong, aya uringa kia ikaharua ikai. Me eswa iriki roi patu wana te katei e kakarawaki. Ntiririki te ngā rua pupua a ruaiwa, ntiririka re muina. Na yapong sina, ke te Mother's Day. O he teke nanu ntite inaini, ane iso Nora Smart Dodd, ntite rume uri to wana, ipuke ni kateke rawaki na yapong sina, ke te Mother's Day. A ingayare ne iei, etangiri anape ndanga anakarinerine na kontamena, e William Jackson Smart, Ari esa ni kai kawai ya ono men nasna nsi ngaiya. Imu ini meten kaina pena. Ai ngaiya retete inaini ayo ena meken na ina nona. Pa ebon dia ina pena karikia ki tepong to wana ya kakawa ki ibuki ya kaharo. Ibuki ina pesipa ngaiya eharagi ni kakawa ki nte usu. Ai ngaiya re imu in anakurakura ne yei ni yangwa ni kinakin na yapong kaharo. O antepu imeruwa iwa pongin tena makaina esuon. Nteririkia re imu ina. Ntiangaru wapupu atepu ina. Nanakawa ni yeye Spokane yon Washington a ya mwan karawa ki ya ikinaki na ya pongkaro. Ponsiro ya kain te tapwa iyo. Imuinti imetuan ka karawa ki na ya pongkaro ni katuariri ki yon te tapwa ay. O te yangwa ay ya mwan na niki kinaki na yon Amerika ni kaputa. Ante riri ki te ngaru wapupua wapu imewa. A Perestens Carvin College esua an kaungayi ya kain na pena. Pa iria in ka karawa ki ya pongkaro. Me espa kapataki, onsainaki, ayapongkaro. Patuwana tepong ini musirawa era ini kakawaki, onikinaki, on Amerika. Ntiririki te ngarua pupua isipu ime uowa. Hali abubu kamerua kiai, ntikatenua ntapes inanunte na makaina esun, nanatai ni Perestens Richard Nixon, ya on Amerika ntetayane. Otiaka kini yangwei, yatapena pendeisina ko kinakina, ya on na penna ko tiyo anape, nikarukua puonga ikai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, erangi ni kakawa ki uiro ya atei, panari ni kina kakawa kin, aya pioku, aya karo ibu kia, karini ya kia, ngay karo ngaya, maisa ya pouto kan te usu, ibu kin karikira kia ya kain te usu wa te

awar ngayari ang kuya kong orain na nanti tayo yu ita ko pa ayari kita utana rongorongon ayya pong karon tiyo na pes bubu kameru ya na peyo na pera kiri pes pa emuan na ko meya te yang wayo emuan kariyo ki meya mayro nantay ang karokwa tita yu ayari ki pa ito wana te pong arayin ni kakawak ipukin na peta kaitaw ni kinakin korakora ya karo inanon te usto korapa ipukin na mtay te samara ako na punti metuan kakukuray ko andre itahan akong ngoram Yon Mary FM 89.9. Am tapo ako ang oray kung tayo na ko. Pahika ko riyay na tayo.

Akan nekain te KUC New Zealand nararata. Da tenasin kiri pesake ame kayo New Zealand mekunaya rapatan nana tangira Yesu. Yon panan meuri FM 89.9 tuai wate menin saya porai to wana. Menam ta pane kongura me yei de metuan suai roi rein de pirin nara ara internet de inga de tetawana wayu. Ken nakonan de isiko metawan kanwan tepong. Ayari Napan day tana ko ara wawa na koim doon na kime ang katanwa tang kanaro na payay. Ay, yari isi ko na pamangay, yari meron na ko, auri na rin na koim. Ayari tira na ko kanuan na mtawa na wayo. At itakaan tani nga pa, kupunti ime to yanim yung amke, kay erangin kura-kura te karaw. Ayari na pan wawa ko may kain ka na kurawa kanuan te tungungura, men na mta pa ni kwa day tayo mayay na nun tameron. Tawa na unta pa sa sina mga nora at tukuran hayo. Sinangan de,

Oh, na kamang mo tayo kilabas sa kurang marunong rin na meron de pakantahin tatapas sa iyo, okay? Tatapas sa mga turuturo. Okay? Tatapas sa punta kakaraw. Oh, eh, karikati. Tama uri rin. Na kamang mo kumuha, okay? Para may uri na ba? Kung na may uri man tatapan niya. Kung mga rin ako na may uri at sumay, sinagawin na meron de pakantahin. At tira na ko mga tatapas sa iyo. Eh, nang karakuraw aki ma arawo, okay? Ang sinati matulong aki. Nakukuraan ako na nilinar. Eh, nang namilig ko na nilinar. Huwag pong kuna na pa ika. Ata naron to ora ya kina kini karo ko bonte bo na tair kada sina mo sira wai tiyo tara mo nibita ki nanda ngari ki parate te sa kamero ro ko nanda mro ni karo ko panama ipa ini karo wai ki panama ro ki ora mai tru tru ana kamero ro ko kau ora mbeo ri ki mi ta kara ora mai ya ora zonga kati mo ko ora ngari wai nang ki ni ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro

sana to na win na ro ro na kimoto to an nagi te sa mong kokya mong kan na kon te a ran ne kiri bas ke te to ko na mai ri ra tan ne mai yo na para yu sana ke na ro kon do wala te ki boy me ko na ne boya ke sana nga na ne po na kon wen de meu ka te me to na ngi te ta kara wa mai toro toro pa ina ngi ra pa meu ra si sana ko na ne manga meu men te ta kara te te ran ne sana ne era meu waro ka sana manga kana waya ke sana mer dum rai an ku kurai ma ra usu o kain da dikira wa ibun kain kiri bas sa parin Tetapi kalau ikan orang teman te tempatkan tayo, sana angan tua cakap boleh ke pas sana. Samu yang kau ya bayang ah, kau nara bayar, kau nara nampak ni pun aku tahu ya, tu kau nara ah nampak ya.

Ako ay nang pinawa ka rangan tuwa detay ye, huwag ko lang natay pa, yapa ka na pa yan detay yo. Ay, ito po yung mawara pang kayo din minis na kong tiyawa din mo, okay? Yan, mawar yung FM 89.9, nag yatay ko din minta na pa nung mawara man itira na maikan ni. Sina, agito yung tapi katapanan ka mawari ki, sina tayo pas marurung roy, yatay na po ako marurung roy na pa maikan ni ki, kuna tegroy karawan din yatapakan tayo. Sina, upon wakin nung mawara ni karkuwa, epo roy ono wa, okay? Bukin tayo yung norong, kay bukin te tabas. Kamara upon, upon roy tiyawa isuwa, damon tayo ki. Samuana na pangganda karawan tara katairi ki ma am nokorong ware na ya suna gana pagiri pas singai ki ya karawa ki patakong ra ari kiri pas singai nokorong na pa mayu na kona ngora ya kini ganda ki asan pupota ki ibukin de o te tukin de wika yu manda mona bung karawa ta bung kona no asan pa na pupota ki nokorong wa ki nokorong na pa mayu o karakuan kan ni kanakuan gana ba ya mu kongra na kiri pas singai na ni bono i chawai suan de te tairi ki yu sila kaya ko na ko yaka hindi tukuro bunda na niyara niyo pati six brothers kaya the six brothers pa kunaya abubu sila inanod naman tara ko

0: No, watay erangin ko kong murang. Ani ka kameta ko kanwan na yapong hinsin niya.
1: Eh, tungo na ibu ko na nakanwa de misya na nakarong yun tayo yan. Ponte ka po, iru yari rin ako. Nyumuan na iru yari yan primary school. Nikar ko ha. Pili yati na yun ay katanang senior secondary school. Ayo, erang kakongra o ani ka kameta ko. Aron na yaka po rin yay kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yun. May pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanwa de mother ministry. Eh, misi. Nroon na kiro ya ana SOEs. Oway contractors yan misi. May na project kiyame na yana. O rigi ay punupismaya kia o meta na konda na services mise me ana eso wiso project rin na koroyan tita yana.
1: Ay yari katanda rin kami pa yakakawa kia yun rin ito kung tanam da pakam na kunan no na ana service kapote kini makuri at mise ay na tauruhan koroyan na konda tayyan yakakawa kia bukini yayo pa laki yuk yuk siya yun ito no na kanuan wa the mise man eso wiso. Awai contractors, ati amina na danyan na natarelua, amboda kina makuri, ako tangira ki, ati mise. Awana project, ati amina na yana, aika akakao ki iro nita boda namata.
0: Ninga ino da danyan, oe na puwa ki ya.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayabong insin niya kiti mise engineering day, epo ni pakaroid na pong wabuy maninawa na kong wabuy maonawa soon, wawate nga wabuy maonawa, igaya na mga meruwati ay, hindi pa ilig skwela, ano na takwagin na ginanong the live streaming na na page PPA, ano pong na na page na kiti mise, ayyo ang tayo tapos ang nam, tang kiyara ko meron yung talawa, rogan di pa ilig skwela, kiyara ko meron sila ko na kilibas, ayyo ang tayo, matakwagin na nam sosuwa media, paan na titay, alin lang tere tere yan, aron ni kakawag ni sumaga yan sinya, ibukin na pala kilibas, at kaya na wuta, kilibas, patiyabe, ara kay bana, hindi ka nabi ayaw.
2: Yaman! Yaman man!

0: nga yung social media, lalo na live streaming, ari na po na live, ano ang tiilin, tungo na matungo na, nimo na tebota kaya, wala niki, nikara kuwa, tebota ki, pupura kaya, uri nga pa, iti medo na vivien, kuna ang koroy din promotion, na awareness, yon the social media, lalo na takaw ay kabo.
1: Rita, kinakon na Rameri, marketing at pba.org.kya, ibukin paninin rongrongo na. Ken na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
0: Yep! Isin the sigaris in the sigaras! Isin the sigaris in the sigaras! Yaman! Yeah,

Yes, yes.

0: day day. I get on in Syria. Kiel ko na ni Kinadi. The miss engineering day. Hoylei!
1: Kwa tanya, eh, ni ta roi te kota kini makuri. Ari ta me me makuri an karikira ki akati me tuan kora kora ke miss. Ni karawa ana pameru. Ipukin pongin te engineering day ki aya pongin sinya. Kiel pun miss engineering day.
0: Kwa wangu ene iku wakite neo, ayo tepo ngare na katire kia ika kakawakine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata, soho!
1: Ya, hanti mo, wakira kakawakine insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakine na nakarikine kakiripeste ika bubura nero na teitei, pa ngarina non chaka inipei, karawat na kawai, teburis, suwan na taran wakine tiran ba ele meluroi, itu tak kena kain aku sini. Aoi makul ni si kerek ni. Kora kora, aku ya kerek aku nak tay. Herman.
1: Kampan aku yang mana yang misi pun PUB, teachers, BBU, core or projects. Kaya kinaki na raya e BMUs.
2: Aw, ringa pa. Kopi na rinawa pang hindi na magayin na yasun. Awaan ni titay. Ari ng karawakin kan na tibukan daru. Pupura, ari ng karawakin tibay rik skwaya. Ipukin. Tungan na yapong insinya. Ari na mayaw rin na nun panahan kilibas. Or nanon de live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto kakia arayin sinia. Aki yang haya. Aki anay mga tauroy. Tapi kakata na kilibas. Nanon de takaw. Ay kapo.

Ayoki mo te ton rongorongo na. E mo anna kwa yapon kaharo ke te Father's Day me yo antepe ai Amerika. Ni mo anta ka wapu instanture. A e mo an katapwe na aki mo mo anakina nteririki te ngaru wapupua a vanua yo an West Virginia. Me ya karika ki pato wane te pong ya kina aki ke ni kakawa ki yo an Amerika nteririki te ngaru wapupua te puina. Me iron te te inaini and it's Sonora Smart Dodd at Kain Spokane, Yon, Washington. Hayorongorongon momuanakina. Nimiawa panginti na makaina esurai, ntiririki te ngarua pupua awanua, ayakarawa ki te tarumiauri akwakoro, nte umantapu i Fairmont, West Virginia. Ibukin karinia kia teni pupua anungaun me women in mani, aki apua mea wia meimuinto unginako na yatai nikeniken. Hayote muantai, Aire kosina ki kentaua ki muina, paka nga te pong, ai auringa ki ai kaharwai kai. Me esu airi ki roi patu wana te katei e kakarawa ki. Ntiriri ki te ngā rua pupua a ruaiwa, tiriri kare muina. Na yapong sina, ke te Mother's Day. O hai teke nanu ntite inaini, and iso Nora Smart Dodd, ntite rumeuri to wana, ibuke ni kate kirawa ki na yapong sina, ke te Mother's Day. Ai ngai are nei yei, e tangiri anape ndanga anakari nerine na kontamena, e William Jackson Smart, ari asane kai kawaiya onomen nasina, nsi ngaiya, imu ini meten ka inapena. Ai ngai are tete inaini ayo, enamekenda inanona, pa ebundia inapeni karikiaki, tepong to wana ya kakawaki ipuki ya kaharu, ipuki inape sipa ngaiya, e haragini kakawaki nte usu. Ai ngai are imu ini anakurakura nei yei, ni yangwani kinakina ya pong kaharu, Ante pui meruai wapongin te namakaina e suon, nteriri kere imuina, nte ngaru wapupua te puina. Nana kawa ne ye ye Spokane, yon Washington, a ya muan karawa ki ye kinakina ya pong kaharu, pon siro ya kain te tapuayo. Imuin te imetuan ka karawa kina ya pong kaharu ni katuariri ki yon te tapuayi. O te yangwayi, ya muan na niki kinakina yon Amerika ni kaputa. Ante riri ki te ngaru wapupua wapu imewa. A Peristens Carvin College eswa ankaungai a kaina pena pa eria in kaharawaki aya ponkaro me espa kapataki onsainaki aya ponkaro patuwana te pongi ne mosirawa era ine kaharawaki onikinaki on America nteriri ki tengaru wa popo isipu ime wowa ari ya bubu kameruwa ki ai ntegate nuwa ntapes inanunde na makaina esun nanatai ni Peristens Richard Nixon yon America ndetayan A tiaka kini yangwei, e tapena pendeisi nako kina akina, yon na penna kot yon nape, ni karokuwa po ngay kai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, erangi ni kakawa ki uiro ya atiay, panariye ni kina kakawa kin, ayapyoku, ayakaro ibu kia, kariniya kia, ngay karo ngayya, e maisa ya po utokan te usu, ibu kin karikira kia ya kain te usu, ate mo

Awara, ngayarin ko ya kung orain anong titayayo, ita ko pa hayari kita utana. Rongorongon ayya pong kaharon tiyo anna hapes, bubu kameru yan na peyo anna pera ikiripes, pa emuan na kumaya tiyang wayo, pa emuan kariwa kimaya, mayroon nantay, ahan karokwa titayayo, ariyari kipa ito wana ito pong yarang ini kakawak, ibukin na peta kaitaw ni kinakin korakura ya kaharo inanong tiyusto. Korapa ibukin namtay ti sangora, ako na punti metuan kakukuray ko, anday tahan akong uram, yon meuri FM 89.9. Ang tapo ya kakangurai pantay na ko, pay kakuryay na tayo.

0: No, kuatay ya nangin ko kong mura. Ani ka kameta ko kanman na yapong insi niya.
1: Eng, tungo na ibu ko na nakano de misya na karo yung detayan de ponte kapo iru yari rin ako. Nimo na iru yari yan primary school. Nikar ko ah, pili yaki na yata ikatanan senior secondary school. Ayo, irang kakongora o ani ka kameta ko. Aron na yakapo iru yari kayi. What bang bang!
0: O sexy nga yun, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakano at mother ministry. E misi, nroon na kiro ya ana SOEs. O way contractors yan misi. May na project ak yame na yana. O rigi, ay pun pusmaya kia o meta. Nakon na na services misi may ana SOEs o project ari na koroy yan tita yana.
1: Ay, yari sa bayan rin kami. Pakikasawa kayo yung hindi ito pong tanam na bakam na kunam. No, na na sinis. Kapote ka na makuli at sinise. Ano na tauruan ko rin yan akong detayyan. Yakakawa kayo kini ayo. Palak yuk yuk. Siya yun ni tay. No, na kanuan wa. Sinise. Mana so wis. Awai contractors. At yan na detayyan na nataralwa. Ang bota ka na makuli. Ako tangira ki. At sinise. Awan approach it. At yan na detayyan.
0: I got a cow here on the board and nominal. Ni ngay no,
2: ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong engineer kiti misi engineering day. E po ni pakaroid na pong wabuy na nanawa na kong wabuy na nanawa soon. Wawa ka nga wabuy na nanawa. Ige na mga meruwati ay hindi pa ilig skwela. Ano na takwa ka na gira ng delactioning na na page PBA. Ano pong na na page lang ati misi. Ayaw ang tayo tapos ang nam tang kira ko meron yung talawa. Rokan na pa ilig skwela. Gira ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng social media. Paan na titay? Alin lang tira tira yan. Aro ni kakawag ni sumaka niya yung sinya. Ibukin na bala kilibas. At kaya na wuta. Kilibas. Patiyabe, ara kay bana. Hindi ka nabi ayo. Yaman! Yaman man!

0: engineering day ke ayabo insinia kien kona ni kinadi te bise engineering day koilei
1: kwatanya aning tauroi te kota kini makuri arieta me makurian karikira ke hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke ayabo insinia ke pon mise engineering day
0: Kwa mpo ene iku wakiti neo, aki otepo ngare na katiria kia ika kawaki ne ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata, soho!
1: Ya, hanti mo, wakira kakawaki ne tinsinia.
0: Insinia puni ngai ya waki ne na karikire ka kilipese ika kubura nero na katiitei, pa ngari nano ntaka inipeiri, kara wate kawai, tepuris, suwa na otara waki mtiran ba ega nero roi, tutake ba kain na kusinan, Aoi makul ni kere ki kora kora aki a kere ki aki mentai. Hiaman!
1: Kampan aki amena yani mese pun PUB, KHS, BVU, KOR, o projects ki aki naki naraya e BMUs.
2: Aau ringa pa, kopi na niyo wapang hindi na magayin na yasun. Aau ane titay, ari nang karawakin kan na tipu kameru. Pupura ari nang karawakin tipu Eric Square, ipukin tungan na yapong insinya. Ari na meo rin na nun panani kiribas. Or na nun live streaming. Taita para ayo tata iya kakao. Ibu kini buto katia arai sinia. Aki yang ayya. Aki anay mga tauroy. Tapi tapi kapira kini bas. Na nun da pakao. Ay kapo.

0: Ora wada minis min duai waki, an dada yung kan ya bani peroi kan de ara kongora ki atang kira kira pana kuya. Ki ayo ka penen roi yang kongora dada iri kayo kiri pasing kai. Sedang kau yang kanya kuya rata kan dana ne. Ki ayo ite rongo rongo ka ki mototo mai ria tan a bubu to ka kongora dada iri kayo ki am kam pana meta bunu makuri tabe waki. Ana tipe tana pang kanya ne kar kari atang ngam mina non te tana meron dada iri kayo mera kan do kara wowo. Sedang kau ki mana kondam kam pana bunu bibi ki mana semanga ngora rako do kura raki mina.
1: Men na mi kampana e PPA. PPA pun to wana mi pohonda na kampana ke ana eso wiste tau teaka are e mina yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanon na narerio awana tebani kongora at the wikira.
2: The radio. Katano wata kaya promote na kinda kwan business. Karo wanda yun kong ora. Nakari na namrong oro mo. Ay kaabongan na. Ibukin tapo ito na mamata. Sexy ngayon. Ma, rinanong dapat ang tiyapan kong ora. Ito wagi na. Ang ano kung ano may nakari na kano wanda promotion. Ibukin na business. Rinanong na na face. Ito wagi na. Rinanong dapat ang tiyapan kong ora. Ito wagi na. O, iti na to na pwede ko na. Nakari na yung katano wata. Nakari na yung rong oro. Paya na ko na. Ano wala ka giro ang tapo ito na mamata. Rinanong na tayo wana may tayo wana. Wada kaya ang tiyapan kong ora. Ito wagi na. Ito yayo. Yan ang kura kura. Nakakino ang kura kura. Ore ka na. Don't put a nomata. Nayari, you am chance. Get the services. Yeri and Bromono. Karini and Bromono. Panaboresi again on the paper at the Wugera. Panapuna and the Nota. Yay, I'm service.
1: PPA, a Timatana Benicorana service. Yon Terra.
2: I can hear in the other Kitimatuan Kakoroi PPA. Tell me, Uring a Payan studio, Arapuna and the Punam, Linan on the Koroke, Linan on the band, or Linan the Betuquaya, or Tekateke, Yapunan and Korok, Terrayan, Nana studio PPA, Auringa, Wagiranapa, and a professional PPA.
1: Ina ba PPA? Karawa na service yon karawa kina na live streaming.
2: Kaday yo servo na rapeko wika po. Yaku tanging ya PPA ipoko na service. Ngayar PPA kaday yo. Yai nata ana service ati metuan karawa. Lalo nta yon social media. Lalo the live streaming ari na puno kuna live. Kanu ang tiling tungo na matungo na. Imo na tebota kaya wala niki. Nikarawa tebota ki. Apo prokay. Uringa pa iti metuan ng PPA ni kuna ang karawa yon promotion. Na awareness yon the social media. Lalo
1: Rita kena kon meramiri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohrohona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
2: Yep, isin tisikiris, isin tisikuras, isin tisikiris, isin tisikuras. Yaman! Yeah,

0: No, kuwata yan ang inikokongura. O, ni kakameta ko kan man na yapo ng insinya.
1: Eng, tunga na naipo ko na nakanoot eh, misi, ala nakaroon yung tatayaan na ponte ka po, iro yaririn ako. Numuan na iro yata yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na yata, ikat na senior secondary school. Ayo, ilang kakongura, o, ni kakameta ko, aron na yakabu, riri yay kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoot eh, mother ministry, eh, misi. Nroon na kiro yan, ana eh, so wis, away contractors, yan misi. May ana project kya mena yana origi aipun pismaya kia o meta nokon na services mise me ana eso we so project ari na koroy and taya ai
1: ai iko Alright, contractors, at the end of the yarn, and at the railway, I'm going back in the Makuri, I'll go take it and miss it. I want a project at the end of the yarn. I got a cow hero in the bottom nominal.
0: Nina, you know the yarn, or in a poor yarn.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eh, ay yung insinyo kita misa engineering day. E po ni pagkaroy tapong wabuy man na wala kon wabuy mo ano wala soon. Wawa tanga wabuy na ano wala. Igay na mukha meruwa diyan. Di pa iris ko ya. Ano na tayo kina kina ng interaction ng na page PBA. Ano ba na page na kita misa? Ayo am tayo tapo tan nam tan kira ko meron yon tarawa. Roman di pa iris ko ya. Kira ko meron siya kung kribas. Ayo am tayo. Meta ko rin ng social media. Paan di tayo? Ano na tayo tayo yai? Aro ni kakawag ng sumaka niya yung sinya. Ibukin na bara kinibas. Aki yung nangunta. Kinibas. Patiba. Ere kay Benas. Diyan na dahil. Yaman. Yaman man.

na kami ako tigil pa sa ako mga usma kanaman tamo nga pong ngayon, okay? Mga nga pong ito pong ngayon at tamo na pong tuwi kaya po, okay? Tamo na pong wapin mo uwan soon, uwan tanga ako po yung mga nawa at ako po yung mga nawa na wiki na nung tili kayo. Okay, po na po the week, okay? Sa aking mga kapuha na pera kanta nga sa nakabuhi at takit kaya sa nakatakit na nga payawan na ako na nanon nung tukong tuwi kayo. Lord, if I'm 18.9 na tima ito ka, ano pa na nun ng muhakin ako kayo, nakakuruan na nun ng takit na nga ngayon pa. Nakuroy na lang din ng duwi kayo. Ngayon na niyo, kayo punta pong namusin ako na kayo, okay? Bukin ka rin yan na niya pong policeman na tantararwa at tiraw. Okay? Ang nalitik na yan ang policeman na kanakamusumakan din nga pong ngayon. Kami na ito, kamtay, nang kitahirikin ka rin ko at ito nga pong ngayon. Yan natin roy ang makurin tayo lang, okay? Panilore from 89.9. Sinang mga kami akarawan na kayo nga pong ngayon. Sinang mga na kunar ang bante ko na rin na boya. Mayroon doon at siyaki po. Hindi ay pasinan na pagkakuluhan ito leo. Kaya hindi mo ito nang halina at marirong roy. Ng mga karigina na pa pasinakain na tangay na po ngayon.

0: Just stone, Stevie.
1: That'll work.
2: Oh, ito na raw isu kong tingabong na pa yun. Yon, Mowry FM 89.9. Ngayon po na kaya naman mo ara na may umakin tingabong ngayon. Okay? Sana timetan umakin ako ma... Ano ni... Kausu sa ati... Ka, nagkawangan na nung tingabong ngayon. Okay? Okay? Nakaurin ko ito sa ngayon. Yara program mare. Man chao... Duwai wani karo kwa jawa tibuy na. Ito program mare. Ako na pupusi kuram mare. Nakatangag yon, Mowry FM 89.9. Ang ganda tayo na sana. Wakiyain mga rita kang ganda. Yung ganda tayo. Dinaroon na raha. Ara program ayo ke nar nar ko bentar ni ai ko angli ra ko nam mare ko tangi dia pas ka ya nan katang nam duai wan ko debui na yo ne mauri from 18 and 9.

yo, yo.

0: Oh, ko timito ay rin FM 89.9 na buwan na simuin ruwa yung wanda tayong ganda sa nang wangang ganda na po sumay ara po si ano ni aki hatang ina ki kan katang ati on the bawari FM 89.9 gini yan unum kan katang akuram ano to mamedin na nung ako tapin ng orang kaya rin bawari FM 89.9 no ye kuram mani kutok pa ato ay suay men tatang ki ito kunang tangi dyan kan nung orang yakin no ye kunang tatang yon the bawari FM 89.9 ayom tayo. Sinatawro yan po si Maya ang bubusiyan na kotang riyan na kaya riyan mati teka na tira pagin ang kaya kotang riyan na katangan ko ng man sa kaya riyan na pente akin na sa katangan na pagin sa marurokin ako ng man message na ko ira de nara page are PPA Mary FM 89.9 ko kuchiyat na ko ira basta marurokin na at teka ko ng man marurokin na tira na ko tira ko na kotang riyan basta muna kaya riyan na pangay tigiroy ka naman tumuling abong ngayon sa tawro yan po si Maya ara bubusi yan ni nanon tiaw wayun karo ko bon roi jawa tebuina.
1: Sometimes you may think I take you for granted.

yei ra bubusi ya ke yasan negara ke ke tembar bubusi mo ai mata wayu ya kangai te a te kan ra ara bubusi ya yu sa kare ke ma iron ara te nei KT kaveru meuri men de ta bone ko ora me yei KT kaveru ke am bubusi ya yu kangai te kan meuri FM 89.9 de nga bon ayu ta yo ka bubusi ta kuna re otan ta inde nga bon nga ka kurei pa pon te pana ne ka te kiroi na koira ngkai sa mga kauyana pa ka pakain tangay na ayu ni koroi tapira ika kokuru ke korara pa a te kiroi ngkwe meikane ako na te kiroi na pangge meikane na ikei tima ni tapane kong ura mei na kone meuri FM 89.9 sina ka kurei na nukura mare ko tangiri ayu ke pa na karo karo karo andre nga bon ayu na ronda ko kumane veya te kiroi rikmen na mtapane kong ura mei.

Ako di bantan bayan rin kinimaw rin from 89.9 ke. Ya ira bubusi na bayan kiasa na bayan mga karikai ke. May tapin ka karikai roi kunai ya ni ka kakai. Ya taparin roi kunai ya kaya tangira ke. Ya wari kiana bayan kande ibukin nung ram. Tawa na mua ya rin kaya yu ya kangai te kanara. Para bubusi na yung abong ngayon. Mauri FM 89.9 tayo ka katanga tukuna rin yan na iya kain di at expand ay kangay step by step yan na iya kirong tanin to pa nang kapaya kayo mo matam niyo hindi nga po ngay kubesin na pa kuna mauri na pati Nelson Ding kaya di account sa rin wari sir na pati mo nga po ngayon matatapa na kuri rito Mauri FM 89.9 na tikiroy karoon tayo nga po ngayon kanta nga pa na nangin na kuroy karoon aming nga po ngayon mamayim kaya kuna po karoko po ni kanakuha kayo na may kanta kurang tawar tanin to step by step.

0: Mel, ven la campana a Vodafone. Pataya ang kay, yay tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone? Yain kaya na pakan po, Vodafone, ang wante na tiroin na rin sa Samsung, at AO6, ni po na ito po api meriwew, ay yay rin na anakis, ay yake po na.
1: Yan, kami ko ang mga kiwi na rin ng Samsung.
0: Payayara ka na kiwi na ko, akawari ginanom na iyo. TAO7, ay wapo po at ito meriwew po ng kay, apun po na roy, wapo po ni meriwew. Kuwaran nan, temoto i 14 at ito po at ito meriwew, ZTE 835, ito po na meriwew po ng kay. Kuwaran na pinan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mapi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubuwa, ano bi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga ang wota phone na aniki. Xiaomi Poco, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kitawa na kung wabubuwa bi meruwewa. Tablet ay kata roy na nalipayra ay kata Samsung Tab A9 o ya po nipopo kitawa na kung tinipopuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipopuwa rupi meruwewa o nipopo kitawa na kung o nipopuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapi ni pesent de paka nipo yon na mga wawa antarepon at de A07. Irarikin na ni ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa yung kay payek yung kyo kita yun.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.

Ah, min na bram na bram man ni ni roria he an ta yong kan ni nang kana ko rakon tirun kare kero ko ro ibu ke nam ro ko ro rakon pem mayu te te ke ma chan na ba a min na roria kare kero ro ma na ki bas ya de ma roria from 89.9 min ta ma ko ri te ri ki ma ye ibu na ma roria ka ma roria na ko ma ron te ta wa no wa yo ka ibu na puro ai ta wa no ke ko na te ki ra mai kan a ring a se na te ma to an don ko te ta wa no wa yo ne kar ko a po ndo i che wa te bu ina an te ta ri are senamanga mosira ona ba mai ai ke serang kana korom konte am dokoro mo ibukin na tatawano wayo